0: Am na tayo na nila uli. Si Bundi Madonna kan tauro yung karo ko'y tili rin ako. Yan na miyaw si Bukim Kuya ari imeme tayo na nung ikan nung ngungura ako ni Matako ni Pai Kaariki na pa magilibas John Labe ako ay tipitipiki.
1: Punti pipi tiyaro na. Papun si yam screen na tauro yung mayangam. Pusi ka pa kate po pati taray bukin karo ko'y nam TV ako ko na na pa nuri Pai Kaariki na pa may tipitipiki o John Labe.
0: Saksi na yun am tiyano wa Kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanuan na nausin te giripas are ka koroki. Nungon akong na pa may tipitipi ki otyo nata. E punday sina ko na pang kain tayo na are itira ni suwan tumon tayo rigi. Otyo rawan di tayo rigi. Tiyawa suwan tumon ng apong tipi ma uwan tawano away tiyawa awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan dungan na nakapi may suwan ni nome tapa may giripas. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko ngurai ko. Oni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na program toko mete ni kai mameta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauro ina pene basimai. Ami katana wata ake ina kuna ngurai ake oni meta kukina ki yon te TV na ko iya tebota na mameta.
1: Onkoe ere kukaina nua tere vere vena mpotaki. Si tauro ina pene karoi ana kona ere kutangiria ne pona ae metiroi.
0: Saksi nga yane mang kami ministries o NGOs si tauro yun eban live ni potak ay pupura nga kasi wataki ay matakwa kinana iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amete pupua titara o yariki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para ibukin ng kanime atata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isu watenu wakea, ni mewu wataporo wakea, ni mewu wawawa. Leitakin merongonongo ikapu, ipun kata meruwa ama jata yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa na gilipes ko na ni buwakan.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanaw si Marketing PPA. Au, abon na buwak ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko au. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tamay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikuna na ni karoa am script. Dina non tererio. Zero. Are ka na yung ura at puta lanta. Ay ang bunyum ta kina dana na. Tangin a promotion na rin nakala ko kina non pala. Kuno kuna na bendo kon nam tabo. Ni kuri yay a promotion na kon na ba are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tangi roy. Ay man ni roy na kon te puta lanta.
1: Reita kina ko ira na ranampa e ono watin wa ke tin wa ke to wanani me wa ke. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: No, kuatanya yang ini kokong orang. Oh, ini kakak minta aku kan mana ya pun ngisih ni ya.
1: Eh, tunggu na ibu aku na nakano de misi ada nakarong yang tetap yang depan tika po iru yari rin aku. Nyumuan na iru yata yang primary school. Negara ko ha, pili ya kena kita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kokong orang. Oh, ini kakak minta aku. Aron na yaka po iru yari kayu. What bang bang!
0: Oh, sexy nga ya, may pun karuto na. Ari pun na nakakataw roi may nakano at mother ministry. Eh, misi, nronak iru yang ana eso wis. Owe contractors yan misi. Mena project kya mena yana origi ipon pusmaya kia ometa nakon mena services mise me ana eso we saw project tari na koroy and tayan iko dali
1: let's go. Ay, yan ang kabalanin kami. Pa'y kakawa kaya yun ini ito pong tanong na bakal na po na Nora na Sibis. Kapunta ka naman ko niya tenise. Ano na daw nungan ko rin yan akong detayan. Ya kakawa kaya pag iniya yun. Palaki yun kiyo. Siya yun ni tayo Nora kanuan nga tenise. Mana so wish. Okay, contractors, at yamin na nadayan na natararua ang bota kinamakuri. Ako tangiraki. At misi. Awan na project, at yamin na nadayan ay ka akakaw kiro ito po ang namata.
0: Nga yun, tatayan. Okay na po at yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. E po nipakaroy ito pong wabuy maninawa na kung wabuy nonawa soon. Wawate nga wabuy nonawa. Igay na mo kamerwa at yay. Di ba ilig skwela? Ano na takwa ginagira ng delactioning na na page PBA? Ano pong na na page lang ito misi? Ayaw ang tayo po ito nam ng kiyara ko meron yung tarawa. Roman di ba ilig skwela? Kiyara ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng sosyo media. Paan na titay? Ano na ng tele-tele yay? Aro na kakawag ni sumaka yan yung sinya. Ibukin na bala, kinibas. At kaya na muta, kinibas. Patiba, ara kay bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: Ang ko pun ti meto na pen ng urai na nunta meron ti ti tawa na wayo ke ay pun si ni me wari kite minis mang kai ha nang iter roy ti tawa na ti songra pa wa ke ayari apun makina ko kanan na rata pe sa iyo na pun ti meto ari kin mga pun roro ni ko me teitan na ko kakana ko rawan na muaki hake ko pun ta pena pen pero ngai ha ni ngoi na pe na nunta ti meron ti tawa na wayo mengen nan ti songra asa na pun ko ki muari ki rongrong ai kai ibukin teitan di kengora media responses.
1: Kukwani ya yang wakawai mibukin promote na kinam business ki amtapo ni makuri ki amokanization, community events, o ipon ng public awareness. Yoko yang wamantayin kinaki miro yam customers ki ipon ng takit ori ki kayakhan pungin takay nome ta ay.
2: Yamam! Karguang kayo o nila ang rungurungo, yun tapo sa nama ta, lunong dirilyo. Ari nga yan ako na anika tada ka, anika suwa tagaya, tanuan ng services na po. Ito taituwa na, matitaituwa na, nakon tapo sa nama ta.
1: O nakoy miya na po ta kinimakuri sa tautea business, NGOs, po ta kinaro, reirei kawa, kurubu, o ay puningayra ni kapene. Wataya, kanakwa kinam katanwa ta yun dirilyo, puntuwa na may po akong ng plan, ibukin ng kakatanwa ta ke ang promotion, ke ang kawai ibukin ng marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na o meni kakawag ibukin ayata tay tipotan no aneta
2: what bang bang FM 89.9 wasin na mun kwa wa eh kuna nangani ko tika penen da mero ilo nang dagan service ka professional o sexy ngaya ba ano rate na ba ay ka ako na ni bobo kita wa yon te bobo kita wa o nang metroy ibukin mi ngani bo te kini maguri community sa pon te botan nanda ay yon na niya kakawag si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa tamya ngayra ntepong ay ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampak e onowa tenua kia tenua kia tawana ni mewa kia keisua tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: kepo ni kawarira o pondrogo na na Frontex ipairiki kepo na busimaya kiai natamuangari ha ha ha ha ahewa yes

0: ye yam ka nga
1: nei ko
2: oi la tra ka nga
0: kita te yam
2: on tra ye nei ko
0: ke ya kiram nanom nana services ppa
1: hen ayare ibugini kibere nan ka nga la terapia ken nanom a deita gina kon marketing@ppa.org.ky
0: ke message na kon nana facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa nori fm 89.9 ke kuponi kon nana bendeita kina koiran de tarepon namba e ono wa tenua akia to wana ni mea wakia ke ni pon ro kon nana kaunta ppa pa iriki ni kari na tangi tangi mki am ka nga ane nana suggestion box ppa ari e kata Royan Ipukin.
1: Webman!

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan ka na ni Gilipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na ko na ng SIM Marketing BPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. O, ni karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, sikunando ni karawa ang script. Lanong tirilyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urat po ng lalata. O, yan po niyong tagi na doon na rin. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa namin. Kuno ko na rin ang doon ng tabo. Ni Kuriyay. A promotion na kung nada ada ko pun kanta ni ngaya bangaya and tangi roy o ni mandila roy na konti pota namaka
1: deita kina koira naranampa e ono wa tenu wakia to wana nime wakia kisiwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

0: No, watay ay nangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man ya pung insin ya.
1: Eng, tungala na ibu ko na nakano de misi ala nakaro yende de yan ne ponte kapo iru yari rina ko. Nimo an na iru yede yan primary school. Ni kar ko a pili ya ke na yeda ikat na senior secondary school. Ayo irang ka kong ra ani ka kameta ko aron na yaka po rini yai kali. What bang bang?
0: O sexy nga ya may pun karuto na. Ari pun na nakakataw roy me nakano de mother ministry and misses. Rona ki iru ya ana SOS away contractors yan misses. Mana project kya mena yana origi ipon pismaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we saw project ari na koroy and tayana
1: ayi ari kada dali kami pa ya ka sawa ke yu dini ko to namda pa kan na kuna no rana service ke bote ke ma kuri ate mise ari na tawro ani koroy na konna tayana ya ka sawa ke bugi mi yo pa ya ki yo ki si ayo ni tay no kanwa no te mise mana eso we Awai contract this atiamina na dayan na tererua amboda kina makuri akotangira ki at mise I want a project atiamina yana aika akakao ki ron to boda namata
0: ninga ino de dayan o ena poa ya
2: ladies and gentlemen
1: Eng, ayo bang insinya kita misi engineering day. Ebon ipakar ride the bang wabu iman na wana kon wabu imano wan soon. Wau watenga wabu imano wa. Ige na mga merwa diyan. The Pacific Square. Ani metakwa kina kila nung the live streaming na na page PBA. Ani bun na na page kila metin misi. Ayo am tayo tapo tan nam tan kila ko mera yon tarawa. Roman the Pacific Square. Ige na ko mera sila ko na kila bas. Ayo am tayo metakwa kila nung nam social media. Pan the today. Ani nang tere tere yai. Aru ni kahawa ni sumaga ya insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak uta kiri bas. Percaya ada kaitan as. Jangan ada ayo. Yaman, yaman man.

0: better one than Mouse. El cameo, romane. Aunque era con capo con arte, la viaja hueá por una no entender. Cuenta que ya puede sentir aquí la condena Mary. A mujer a la pondo rojo de ver que todo wiki. ¡Eh, romane!
1: En, reita que no con marketing at bpa.org.ki que te repon no con ir a no con tenampa o no va tenua aquí tenua aquí to wana ni me wa aquí y su a tenua aquí aquí to wana wanua to wana wanua y bukin po ham cariki a mukera ariki ay pon nam kora kaki a mega y sinani koni kiri pes ari no con andi ki paye bepa ni maravare ni kaka ki posumin ay ya makuri kora kora ari na pon kona na pem nangana ki te relax o te myoung roy te vini vini roy o te young roy o te rau na kien te stress.
0: Lalo nang pa pepa at wira. Ah, ilang kakawa. Pakukuna na ba nori? Dayan mawa ke post. Ibu kini maguri. May iroon dito ang teka. May iroon yung business. May project. Ay kahatili na ito ang nagkakatanong atak. Nanon na batong gara. Ngayon ayaw yung nangkakawag. Ibu kim. Sexy ngayon. Ibu kim yung nabataan ng business. Ito yung matuan na kayoan ng pipa ni Kongora. At ito gara. Toto kang tayo na pakana po. Nakakongora na rin. Dungoro mo. Ay kaharang kakawag. Nimuan na nipon dungoro mo na para. At ilibas. Tepe-tepeke. Away tiyon natin. Ringa, pantai apa ni kau orang tu bukira? Bosingaya, aku nak nangar kau cipta tai pai roy. Lalun makuri, lalun tayar ni bisnes, lalun dorong aika kawat. On nasir roy, on kuawa roy.
1: Tapi maning apa? Aree, kapu aku ni mau kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penin katiki roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. On kata orang aku kan mangan aika pun rangi. Ni meti roy, on buangan a ibu kini musu.
0: Pantai apa ni kau orang tu bukira? Koran nalarana. Tisakto na, tisakani ko na atam matilibas o ada at ikuraruan ako na kaya. Wakira! Wakira!

0: テンダリーニー、テンダリーニー、テンダリーニー。レイゴン、ここでカバラバテラ、アナシェフシスノーでテカンパネアテンダリーニー。
1: ナイアン、カカオン、ロイ、パナポティコニカウリンコ、アナシェフシスメアナプロテクス、アミカンパナ、エテンダリーニー。アイカイタビワナカホ、ネアナシェフシス、テンダリーニー、イブキンポカミ、アナエレクトロニクス、ネアカキナナコ、ナルントワナ、コンデニン、ラプトップ、キポーネアナマウス。Protectors of the city.
0: Away la pala, away la leida, kurapa, kurapa, kurapa, tintanini.
1: Sexing I'm in a song koriki. Yenepetayan ink or toners, ibukinami printer, nehanana.
0: Yeramani, kurapa, kurapa, okuaito.
1: City mezanaven kaponakwa, casific dish, ibukin to mami met internet, or sibukina bebukinami wifi, kihanimakinami wifi, or anakanga anako.
0: Akantawamu, akuranakaparanako, but you like the casific dish.
1: The Pacific dish Pontawana and a services tentanini are itimetuanka in Waki on Kaponakwa, Ipukin to make him met internet. Ayo are Ipenipusena, on Pirimaga, on fast and a connection, Arakunaponkawa and a Honoria and Kapoa, Nipona, Akonakinabakawa, the Poinano. Sipuboki na bebukin ng Wi-Fi installation kikanimakin ng Wi-Fi me anakangang anako.
0: Awa ila para na service tante nini ayo. Baya, yakulalo bantong mayla na naninganingan na nape ay kakakoro. Ganun te Casific Dix. Yara mani tante nini me na Casific Dix.
1: Eng, ospun ko na nape natania ni pa ya kikamtangili may rora. Aki akia inanuri peira. Sipuboki na bebukin katumeakin ng internet si Johan ng Starlink kanako kapua mente tapatawa.
0: Emanalo rey! Emanuelay!
1: Kapoy na ko na betayan solar systems o siko na nape ni-install ibukimini ka peni.
0: Ang way matay ni kinatintanini anakopo ya yuwa de sora. Ang kaya tebe ni kiyala ki puwantiis o yuko na nape ni-install ibukina. Yara kilibas, tayta para, mamakukuraki. Pata ni ngay ko tintanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Kisua tenwa kia towana wanua. Towana wanua wanua. Ke email na kon esmoi@tendanini.com. Ke timonipe@tendanini.com. Ke kawara anamaga tendanini in the business code complex. On punna na main ibikini po.
0: Ewara di kribas taita para. Yogi alamataro at tendanini ibikini po. Kam nanu na pahay na makuri na pakawai ka po. Nanu na pahay niya na mayang am nanu na peritak. Asak si ngayon. Yohan na beto nam matis mentay.
1: Kamrapo kam na tikiroy. Mayroon na may kampana. Tendanini.
0: Yaman!

0: Melody, melody. We're gonna do that cha-cha dance.
1: Yan ang mukha na nabungin na kabo si Roy. Ako at iyo patira.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Iguguray na lang ng Kampana and One-Stop Shipping Agency. Rinanam na na-sponsor and Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong kwa tiyatay na ini, ari yay nanom ni kanira na kabo si Roy at ang mekilipes. Inawa kita ka pehera ng tipong eh, ni karoko wapi mo anuwa ng sun, wawa tiyanga wapi mo anuwa. Awa ikay kay ni pehere, ay kakay na nwa kipa kona ili.
3: MTCIC. Pesa nga yari pepe yon de email address at pieripepehetscommerce.gov.ki. Kitare ponia tenampa ay suwa ni mewa tawana wawa ono wate wana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tawana wawa ono wate wana ni mewa wanua. Awa isuwa tenua kia tenua tawana waiwa waiwa awa.
1: Away the one stop. Na kung katiwia son, na na email at katiwia@onestop.com.ki. Ke Olive Derek na na email at olive@onestop.com.ki. Kente taribon.
3: Ay suwa ni mawata wana wawa nawa wawa wawa wawa. Ke isuwa tenua kya ni mawata nawa wawa nawa tawana.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa nani gilipes kukunan ang buwakay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita ginakon na si Marketing BPA. O, abon na buwak ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. Oh, ni Karoa, am tamay na kon na rekotang iriya. Oh, si kunada ni Karoa, am skrip, lilan ang tiririyo, zero. Arin ka na yung ura at ipo dal namita. Oh, ya po niyong tagin na doon tangin ang promotion na rin nakala ko, ginan ng panalang ilas. Kung kurana na doon ng tabo, ni create a promotion na kon na ba, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, and a tangin roy. Oh, ya mamila roy, na kon si po dal namita.
1: Reita kinakoyra naranampa, ono wa tenua kia, tenua kia, to wana nimewa kia. Kesua tenua kia, akia to wana wanua, to wana wanua. Ke marketing at ppa.org.ky. Ke message na koyra nan...
0: Konte bota nanaka!
1: Reita kinakoyra naranampa, ono wa tenua kia, to wana nimewa kia. Kesua tenua kia, akia to wana wanua, to wana wanua. Ke marketing at ppa.org.ky. Ke message na koyra nan Facebook page PPA. Broadcasting and Publication Authority, KPPA Maori FM 89.9.

0: ni kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tautera are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora ete wukira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kinda kwan business. Koro wanda yin kongora. Lakar na nam rongoro mo. Aika bonga na. Ibugin te bodan na amata. Sexy nga ya. Ma, ganun da ba peba ni kongora ete wukira. Awan kuna na nga ne kano wanda promotion. Ibugin na business. Ganun na na face te wukira. Ganun da ba peba ni kongora ete wukira. Iti na tuwa na ba nikuna ni karini yam katano wata. Ni karini yam rongoro. Paya na kuna na wala ka giro wanda bodan na amata. Ganun da ito wana mag da ito wana. Wata nga yan peba ni kongora ete wukira ante ta yayo. Ganun kura kura na akino anang kura kura wala ka Iron debutan nampak. Ayari ayu am chance. Get the services. Ieri am rongorong. Karini am rongorong. Panah boleh siapa kita nampi apa tu?

0: kukuwa nimeamua kawaii mi begin promote na kenda business ke amtapone makuri ke am organization community events owepo na public awareness ke koyamwa mantain kina kimiro yam customers ke ponam taket ori ke gaya khan pongin ta kai nome ta ei
1: Yamman, Karwanka, Onikram, Romoro, Yonta was the Namata, Lunan Terrio, and then again the Punanik Tata, Onika Sumataga, and one of them says it's never to take the one of the day to one, Nakunta Botan Namata.
0: Oh, Nakoimi and Potak in Makuris of Terra, business, NGOs, Potak in Naru, Rere, Gava, Kurubu, or Iponing Iron Capene, Potaya, Hanakakin and Katanata Yon Terrio, Puntuana may walk on them plan, Ibukinam Kakatanwata, K and promotion. Am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tay karangin puwanga na o meni kakawag ibukin ayata tay tipotan na aneta.
1: Wa bang bang! FM 89.9 wasin na mun kwa wa e kuna na ngani ko tika penen da nero ilan ng tagan service ka professional o sexy ngaya na anaw rate na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa o rin metroy ibo kimi ngani ibo teki ni maguri community sa akon te bota nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata mga ngayra ntepong ay Ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampak e ono wa tenua kia tenua kia to wana ni mewa kia ke isu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke po ni kawarira o pondrogo na na Frontex ipainiki ke po na busumaya kia mata muangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Wata yan ang inikokongura. O ni kakamit ako kan man na yapong insinya.
1: Eh, tungkol na ibu ko na nakanoot eh, misi yari nakaroon yung datayan na punti ka po ilo yari rin ako. Numuan na ilo yari yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yata ikatin ang senior secondary school. Ayo, ilang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakapuri niya kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot in mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro yan ana SOEs. O way contractors yan misi. May na project tak yan na yana origi ipon pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na koroyan tutaya
1: Ay, yari ka tayo namin kami. Pakikakawag kayo yung hindi ito pong tanong ka. Bakam na po na, no, na na service. Kapunta ka ni Makuri at Denise. Ano na tawuruan ni Karong yan akong tatayan. Yakakawag yung pagkimi na yun. Palakiyokyok. Siya yun, itay. No, na kanuan wa. Denise! Mana so wis. Okay, contractors. At yamin na nadayan na natararua. Ang bota ka ni Makuri. Ako tangin aki. Ah, Denise! Awa na project. At yamin na nadayan. Ay ka akakawag yung bota ng namin.
0: Ningay no, Dayan, o ay nabuwag yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin niya, kitimise, engineering day. E po ni pakaroy, dabong, wabuy na nimewa na kung wabuy na ano wan soon. Wawa ka nga, wabuy na ano wa. Igay na buka meruwa at yay, dabayrig skwela. Ano na takwagin na ginanong ng deluxe na na page PBA, na napitch ka natin misi. Ayaw ang tayo po ito na amit ang kiyero ko mera yung antarawa. Rokan tayo mayroon sa kuya. Kiyero ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakuri lang ng social media. Paan na titay? Alin lang tira-tira yan. Aro na kakawagin sa mga yan sinya. Ibukin na pala kilibas. At kaya na wuta. Kilibas. O tebe, ero kay bana. Diyan na dahil. Yaman! Yaman man!

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan panan di pes ko kuna ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sirey tagi na kum na si marketing BPA. Au abon buhok na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Nakuha ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando ko meri am tamay. On karawa am tamay na kon na rin ko tangi diya. O sikunando ni karawa am script. Lanon tirilyo. Kusiyaro. Aring ka na yung mura at ipo dal nalita. O ay abon yung tagi na doon na. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Kino na nun pala ang ilas. Kuno ko na rin doon ko nam tabo. Create a promotion na kon na ba. Aray ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya ane tangi roy. O ay man nila roy. Na kon ti po dal mama ka.
1: Data kina ko ira naranampa e ono watin wakia tin wakia to wana nime wakia ke suwa tin wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na ko ira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yohan panan gidi pes kuko na ni buo kay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita kina kum na si marketing BPA. Aw abon buo ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron marketing BPA. Si kuna ando kon dari am tane on karo am tane na kon na reko tangiria o si kuna ando ni karo am script dina non terio zero are ka na yung urat po sa nanta o ya pun nim tagina da nanu na pengin a promotion na rin kana ko kin nanu panan ni mes kuno kuna na bendo kon nam tabo ni kuri yei a promotion na kon na da are ko pun kan ta ni ngaya bangaya and tang roy o ya man ni roy na kon te pota nanu
1: Reita kina koira nara nampa e onowa tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

nayo kainde sina ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na miyako ni na mi tararua ay muarara di gami tangira are sakunanda mekinda na nonsukumira di gila kabaraya rabure kabaraya rabure.

0: Am na tayo na ni Mauri. Si kundi magawa na pantauro yung karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si Pugyong Kuya ari imemete na nung ni kandung ngungura ako ni matako ni pae kariki na pamagilibas tiyo na habi away tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun CM screen na natawray ni mayangam. Kusi ka pa kate pupate taray pukin karuan ng TV o kukuna na pa nuri pae kariki na pamay tipitipiki o tiyo na habi.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanungan na nausin tigilibas ari kakorowaki. Ngorongon na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kain tayo na ari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo roon tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyawa awan
1: o ringa ang kaya wakan tunga na nakapi may suwan ni nome tapa may kilipes o am kiriwan TV e na mengaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kametakuko ni pahay ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauro ina pinabas mai. A mi katanong wata ake ina kuna nung raya ke onimeta kwa kinaki yon te TV na koi at bota na ameta.
1: Aung kwe ere kwa kaino nwa tira vere venda mpota ki si Tauro ina pini karoi ana kuna nara kutangiria me pona ay metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si Tauro ina pini live ni pota ki ay pupura nika sewa taki ameta kwa kinana. Yon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amete po po atitara. O yariki na penakoyim te VIP kiti pakani po ibukin ng po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akia, nimewa taporo akia, nimewa wawa. Le itakin marongorong ay kapo, ipon katamerwa amadata yon pae kariki. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, kiriwan TV.

0: kaya nang ko kong ra oni ka kameta ko kan man ya pong insenia
1: eng tungala na ibo kon na nakano de misia na karo ngi de yan ne ponte kapo iru yari rina ko nyumo na iru yete yan primary school ni karo ko a pire ya ke medita e katana senior secondary school ayo irang ka kong ra oni ka kameta ko aron na ya bo ri ye kai what bang bang
0: o sexy na ye pon karuto na ari pon na nakakata roi me na kanu de mother ministry and miss it rona ki ro ya ana so wis away contractors yan miss it mena project ta kya mena yana origi ipon pusmaya kia o meta na kon na services miss it me ana so wis of project ta rina roi and ta yan iko dali
1: let's go Ayo ada kebelakang ini kami, Pak. Ya kekawal ke yuk ini kebutuhan namda. Bakal nakunan, nora ana sedis. Kepuntah kena makul ya temise. Ano na taurungan kerohnya na puntah tayyan. Ya kekawal ke yuk ini ya yuk. Balak yuk yuk. Siya yuk ni tay. Nora kanuan wa. Temise. Mana so wis. Awai contractors. Ati amina na tayyan. Nana tararua. Ampuntah kena makul. Ako tangiraki. Ah, temise. Awana project. Ati amina tayyan. Aika akakaw ti roon sa botan namin.
0: Ninga yun sa tayani, o ay napuwak yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin niya kiti misi engineering day. E po ni pakaroy na pong wabuy na nilawa na kong wabuy na nawa soon. Wawate nga wabuy na nawa. Igay na mga meruwag yan. Dabayrik square. Ano na takwa ginagin ng directioning na na page PBA. Ano pong na na page na kiti misi. Ayaw ang tayo po itong nam tang kiyara ko meron yung tarawa. Rokan dabayrik square. Kiyara ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa ng social media. Paan na titay? Ano na ng telefere yan? Aro ni kakawag yung sumaka niya yung sinya. Ibukin na bara kinibas. At kaya lang wuta. Kinibas. Patiyab na ara kay bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: aki angana nai koi koi to sirei tagi na kunna nasi marketing BPA aw abon wo kuna ba na kunna ko khan tan kai
1: yem ka han ni karawan nam promotion
0: na tuan ko meti ko na tawa nei ron marketing BPA sikona ando kon dari am tan nei on karo am tan nei na kunna ko tangri a sikona den karo am script ni nan terenio cierro are kana yo murat po da lalta ay abon nim tagi na banana tangin a promotion na kana ko kinan nan panan kinan kun kuna na ndo kon nam tabo create a promotion na kon nada are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy ay man ni roy na kon te po da lalta
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke siwa tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

0: Kam na tayo na ni Mauri. Si Bundi magawa na pantauro yung karukoy TV na ko. Yan na miyaw si Tugum Kwe are imemete na nung ni kan nung ngura ako ni matakunipay kariki na pamagiribas John Nabe o ay tipitipiki.
1: Punti bibi tiyaro na. Papun CM screen na natawroy na mayangam. Pusi ka pa kate po pati taray po kin karukoy ng TV. Ako ko na na pa nuri pa ikariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Sasi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanuan na nausin tigiribas are kakorowaki. Nongorokon na ba may tipitipiki o tiyo nata? E pundi sina ko na pang kain tayo na ari itirani suwan tamon tayo rigi o tiyo roon tayo rigi. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakaan runga na nakapi may suwan ni nome tapo may kiribes. O ang kiriwan TV e na mengaroni ko na pentatayan na nikong uray ko. O ni kameta ko ko ni pahay ikariki. Ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si Tauroy na pinabasimay. Ang may katanwata ake inakuna nung raya ke onimeta ko kinaki yon te TV na koy at botan na ameta.
1: Ang kuye ere ko kaino nwa tira vereven ng potaki. Si Tauroy na pinikaroy anakon na rako tangiria na po na ay metiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs. Si Tauroy na pinan live ni potaki. E pupura nga sewa taki ya matakwa kinana. Iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV ya nwe nga mette pupua titara. O ya riki na pina koim de VIP ke tipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori taki manamba ay kay. Isuwa tenung wakea, akea awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea. Nimewa taporo wakia, nimewa wawa. Deitagin marungono kay kapo. Ipun katamerwa ang matatayon pa ikarik. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, Kiriwan TV.

0: No, watanya nangin ko kong ura. Ani ka kami tako kan man niya pong hinsin niya.
1: Eng, tungkala na ibuakon na nakanoa di misya rin akarong yung tatayaan ni Ponte Capo ilu yan ilin ako. Nyumuan na ilu yan yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na kita ikatinan senior secondary school. Ayo, irang kakong ura o nga nikakamata ko. Aron na yakabu rin iya kayo. What bang bang!
0: Oh, sexy nga yan may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoa di mother ministry. Eh, misis, nroon na kiro ya ana eso wis. Owe contractors yan misis. May ana project kiamena yana origi aipun bismaya kia ameta nakon na services mise me ana eso we so project ari na royan tayan iko
1: dali mali let's go ayi ari ka ni pa e ka kawa ke yu ni ko tonton namda pa kan na kuna no na na service de bote ke na makuri ya tenise ari na tawrogan ko royan na ponte tayan ya ka kawa ki bu ki mi yo pa la ki yo ki si yo ni tay no na kanwa nwa tenise man eso we Oh, I contract that. At the end of the yam, and at the rua, I'm born back in the Makuri. I could take it aki. And miss it. I want to approach it. At the end of the yam. I got a cow here on the board and nominal.
0: Ninga, you know the yam, or in a poor yam.
2: Ladies and gentlemen.
1: Eng, ayaw mong insinyan kiti misi engineering day. Epo ni pakaroy ka pong wabuy na nilewa na kong wabuy mo ano wan soon. Wawat nga wabuy mo ano wa. Igay na mga meruwati yan. Dabay ni kiskwela. Ano may takwa kinagin na ng telaksyoning na na page PBA. Ano pa na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo tapos ang nam ng kiyara ko meron yung antarawa. Rokan dabay ni kiskwela. Gero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na ng tele-tele yan. Aro ni kakawag ni sumaka yan sinya. Ibukin na pala kilibas. Aki yan na muta. Kilibas. Patyebe, ero kay Bana. Hindi ako nabi ayo. Yaman! Yaman man!

Pantai Metanora yon panan mel di FM ay tinampay nang. Ay wapay may isu nga dimini singkay na kondoy wa. Ate metuan suay na koroy yara internet ikin kay rangin kura-kura te pakanta ka raw. Ay rin tataya yu. Sana panungakin ako meritan na raw wawan katay dikin ako im. Pero pa ako nakukuray on raw na kikanuan na nakuwa kimangaya. Dikin na ron de tay rarabi kaya mo sirawam tatay dikin yu. Sana angari kita pe korara wowo ni karo ko mga pon jawar wewo tetaira kona ko ka ngram na kon kirpa sengkai.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiri pes kuko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita kina kung nanaw si Marketing PPA o abonubuho ko na ba na kung narikukanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko aw, natawa na iron Marketing PPA. Sikunando kung nari ang tanay o ni Karawan ang tanay na kung narikutang iriya. O sikunando ni Karawan ang script. Ilanong tirilyo, kustiyaro, arin ka na yung

0: at po sa lalit ay ang bunin yung tagi na doon ano na tangin ang promotion na rin akala ko kita nun pala ng ilas kung kuna na bando kung namta po
1: ni create
0: ang promotion na kung nata ada po po ni kanta ni ngaya bangaya and itang Roy o ni Manila Roy na konti po at ang mga
2: data kinakoyran na ranampa e ono wa tenwa ke tenwa ke to wana ni mewa ke e suwa tenwa ke ake to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koyran na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

0: No, patay nga rin ko kong ra. Ani ka kami tako kan man niya pong insin niya.
1: Eh, tungo lang naibu ako na nakano at emisya rin ako rin yung dadayan na punti ka po iro yaririn ako. Numuan na iro yung primary school. Nikara ko ha, pili ya kin na ita ikatan ang senior secondary school. Ayo, irang kong ra o ani ka kami tako. Aron na yaka po rin yaya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yung may pun karuto na. Ari po na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nronak iro yung ana eso with away contractors yan misi. May na project kiamen na yana origi ipon pismaya kia ameta na konna na services mise me ana eso wiso projector ina royan tayan iko
1: Alright, contractors, at the end of the day, I'm going to tell you, I'm going back in the Makuri, I'm going to take it here, and miss it. I want to approach it, at the end of the day, I got a cacao here on the bottom number.
0: You know what, Diane? I'm going to pull up, yeah.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ayaw pong insinyan kiti misi engineering day. E po ni pakaroy te pong wabi manimewan akon wabi manawan soon. Wawate nga wabi manawa. Igeye na mukamer wad yey. Di ba ilig skwela? Ano me takwagin na gira ng live streaming na na page PPA? Ano mo na na page lepe ti misi? Ayaw am tayo po ton nam tan kiyero kumena yon talawa. Roman di ba ilig skwela? Kiyero kumena sila kong kilibas. Ayaw am tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay? Alin na tere tere yey. Aro ni kakawa din sa mga yan sinya. Ibukin na pala kilibas. At kaya lang muta. Kilibas. Patiba ay na kay Bama. Diyan na dahil. Yaman! Yaman man!

Akari kai barom, awan dari kita wari lai jail. Niku na nane, takura nane, kwas pas dari kini yung raya kena. On today, you sa mga waki mea kanon nara, awan apa ni kaki bus dari meten nanon program. Stay meton kanta ni ngayro ko nara pupusi ku na kaya tangi rek, pa sinakatangi nanon nara program ayo, okay? Ngayro na pun waki na kumeritan na wogo, niko asin nara pupusi, sa waki na pena koyay.